0: mahlobo uyaphendula madoda hayi mina mangene mani bajabula umama wena wazi idingo zala ekhaya yena wazi idingo zala ebaleni kodwa nje imaterial ayisale ukuthi kumele kube kwakhiwe phela umuzi kababa kodwa nje omningi wena owaziyo ukuthi cha baba la aspeciala baba aspeciala makuthokoze yena ney'ngane hhayi kuthokoza umoya wami bhuti ngiyabonga isithula
1: hashtag ziwaphi mina ndindokuhle uma nginemandla ngiyeke ngihambe ngiye emoli ngiyoyithenga nje izinto ezimnandi ngiyijabulise nomndeni ukuze sihlezi nje sithokozile uma khona

0: Eka malake apiwe na Lady Mawelele no Romeo and Juliet nambasho jalia iyo na lapena ke la una Lady apiwe Mawelele batike Romeo and Juliet ya basho jalo nge kabang hey bafetu ya sasike mashinto samla zime kanjane right ya ama voice note gila nge azamage la ugutike ngine ngwahlanganisa lapena ke ngendlela isimanga kodwa ke nakanjani lapena ke ase khona abuye laphana ke nje athi kungiphazamisa nansi laphana ke ivoice note enye nje
1: hashtag ziwaphi mina ndindokuhle uma nginemali ngiyeke ngihambe nge mall ngiyoyithenga nje izinto ezimnandi ngijabulise nomndeni uze sihlezi nje sithokozile uma khona enginakho mele sijabule nomndeni wami uBJ Mdlalo sengivunyane simashini
2: Zanibona nokhosini ukhuluma nophumzile ntsha ngasemahlobo usam ngiyacela ngicela ningiphe iningiphindele inamba kamama lo owosudi kashukela ofaka ngaphansi kolimo ngiphaphame nje sewuluphele uhlelo ngathi ngiyayibamba kwabo ukuthi useyaqeda ukuyisho angakhona ukuyibamba ngiyacela

Ukubona mangabe usemgrooveweni noma usephathini thizeni noma usebumnandini thizeni bese kudlala ingoma njengana lezi ingoma ezidumisayo ingoma ethi ikudansisa kodwa ibikhuluma noNkulunkulu ingoma ethi iwumdanso kodwa futhi ibinomkhuleko phakathi ubona ukuthi hey nanga umuntu ethinteka yavuka into yasesontweni uyambona umuntu owakhuliswa ngesonto uyambona umuntu owakhuliswa ngenkonzo lento le ivuka ngisho ukuthi usemgrooveweni usemdansweni Umbona umuntu ejula. Ubona umuntu uya groove uphethe ibhodlela lika bia kodwa mangena ingoma ekhuluma ngoNkulunkulu umbona ejula ethinteke. Ubona ukuthi ikhonte khona. Iyavuka lento ethi mina nguhambile usonto skole. Mina umama uyitshalile imbewu yesonto usiyisile esontweni. Wabesi waziwela wena ke so uziwela.

0: Uzamazama magic phihli phohlo kusazobamnandi nje sindawonye kulalele ngila ngithe chwashasha empedeni wami la eDobsonville Spoil Village ekhakusenkandle lapha ethuma kwesikamagwaza akube njalo ke uzamazama magic phihli phohlo
1: esitheke umsindo wempela sonto ngolo uzamazama hlezi nawe ngilalela uKhozi FM sozehlukaniselele lo hore nomona ufela ke semadondo la mina ngithenda phile nje zamazama
2: esawubona sawubona sisiwami zamazama magic hey ngihleli nawe nje hey ngisuke egoli mane ifike nje busuku ngabo 11 phela sonto yami yinhlanga kahle ngihlonelwe umalume kumamama olapha etendene 4 bathu malume umvizoni majozi ngixoxa nje xhumbo lo owakhona la emsini ngaphumule kwamajozi sikothi ngisekele zempindo ngihleli nawe nje ngiyabonga msakazi wami.
3: Ngibingelele zamazama ubingelele osibongiseni wakwamsaka ila emalangeni emzini khona nje la bakashabalala ithi nje hhayi hleli nawe zamazama akendawo ngikulela uKhozi nje kodwa ngilibulele kakhulu ngoba balela abanye abantu ithi nje uphile zamazama
4: hashtag zamazama hashtag umsindo weweekend zamazama ngijabulela ukukubona zamazama ngubone kabe usuhamba zamazama ukhuluma nojabulani hade bemnambithi esakane ngiyajabula kakhulu zamazama
5: emfoka hade bungaphinde uyenze lo nto uyangizwa ungaphinde nje uyenze lo nto ngisho ngathiwa ngase ngihamba ngisho ngathiwa kwase kunjani kwakufanele umemeze uthi vimba leyo moto hawu unconza ungitshelanga nokungitshela ngithiwa ngibona mina ngingakubonanga yazi ukuthi mina ngikujabulela kanjani ukubona umlaleli woKhozi ngoba nami angisathandi ukuthi manje umuntu ngilongumazi ngezwi bonke babuncanana labo ompumeyo at least ompumeke siyambona lapha ezinkundleni zokuxhumana ngiyamazi ukuthi ubuya kanjani ebusweni ogcwanini omiya umuntu ngingahlangana naye nje endleleni ngingamboni hawu omntakababa so nje nami ngisuke ngijabule kabi mangabe ngizohlangana nomlaleli woKhozi FM azisho ukuthi ngubani ngwakabani ke ngikubone nje nami hawu kahleni bakithi ngokulandelayo ke mfoka hadebe wenze show ukuthi masidibana imnawe DJ Zinhle DJ Lace Funk Tone Thobani White baba yilwa nabalwa nathi ngoba sinezitho esingazazi siphila nje kunabantu abathandazela ukuthi mangabe izinto zethu zingalungi makubhede yonke into ilwa nabo nkosi.

0: Estamos analisando. Ó, vai virar pra essa graça. Aí, só aqui. Vamos saber. Mi seno, como se vuole, molto. Mi namaste. Anzi, non la culo, in amai, sarà la lei. Sarà la lei. Aishu, mamma, lo asciò di. Ulala, kona, uvanda, anzi, anzi, anzi, anzi, anzi, anzi, Uboba ukucitane ungaboba isithupha nesikhombisa because isithupha sishaywa isandla nesikhombisa sishaywa isandla. Kusho ukuthi uboba ukugcina uma uthola ukuhlukumezeka empilweni ukuthula uma uhlukumeza abantu ukuthula. Ukuthula uma uthulile usungeza isibindi. Uma uhlukumezeka uthule ungamphenduli umuntu ngoba umphendula nosuke nibe nixabane. Impela nje leyo mazwi kamama angishilo wenisukuluti.
1: Sawubona zamazama, mina amazwi angikhuthazayo amazwi atholakala lapha ebhayibhelini elingcwele Izaga 3 verse 5 ethi thembela enkosini kakuyo yonke inhliziyo yakho. Ila ngibona khona zama ukuthi noma ngabe kuthiwa khona izimo la ubona khona ukuthi amathemba ayaphela ayashabalala. Kodwa ngibambelele ezwini ukuthi uNkulunkulu wathi thembele enkosini. Ngithandaze zama. Ngibone futhi izinto zenzeka, ngibone endleleni ngiphumelela ngoba nakho ngithembele kuyona nje iNkosi uNkulunkulu wami umdala wey'nsuku. Yilawo mazwi zama angikhuthazayo usuku nosuku uma ngivuka. Kuyaye ngithi noma kunje kodwa wathi yena asithembele kuye. Ngiyabonga zamazama, ukhuluma noWini wakaNgcobo endaweni yakumaNkuntshane eMagethi Tanki.
2: Esikho umsindo impela sonto esikho kuze FM zamazama ngihleli nawe ukwanda lo qhitha sokubheka walesigodini sasogugu amazwi angikhuthazayo athi noma ngabazima kanjani empilweni kodwa ungayiki ukuzama uzame noma kunzima ngelinye ilanga uyophumelela ukwanda lo qhitha sokubheka walesigodini sasogugu olesotho ngokuhlala danguza amazama
3: Hashtag liyazama liyazabazama ukhosi zamazama magic one size fit all ngiyakubingelela usabelo ngacela emnambithi emadiwane esigopho dadewethu amazwi mina angikhuthazayo athi yonke into inesikhathi sayo phansi komthunzi welanga okwenzeka empilweni yami ngiyaye ngitshela ukuthi isikhathi sabo bengeke kwenzeke uba uNkulunkulu wayengakudalanga uba kwenzeke kimi akekho omunye umuntu obekuzokwenzeka kuye ngaphandle wami bese ngigcina nje dadewethu ngemvumo yakho ngithi dudu udadewethu ugezini ozalwa kwomkhulu lapha kwakunene oshonelwe umkhwenyana wakwakhe angibonge zamazama magic ngisemnambithi bantwana esigobhu usabelwe kwacela danki zamazama
4: ngibingelele wezamazama ubingelele osibongiseni wakwamsani la emalangeni emzinto la ngakashabalala ngithi mina eyi kunesisho nje esingisebenzelayo namanje futhi sangisebenzela lesi sithi abafowenu uyobafica phambili. Eyi, ngike ngafika mina eThekwini ngingazi muntu, ngingazi muntu. Kodwa ngendlela yokuphila sengazana nje nabantu nje abaningi esengiphila nabo. Engabala nje oVimbo, oSkura, oSompisi, oSesuthandeka. Nabanye nabanye nabanye engakusho nje ukuthi hayi siyangisebenzela ilokho nje sizamazama engakusho ayike siyohlangana ke umhlaka 16 June endaweni yesigameko lapha eMthwalume danku
5: ngibingelele zamazama magic okhosini olomaphi kophiro ukuthi mina zamazama amazwi engivuka nawo namhlanje ekuseni athi wo wena okhohlisayo ube ungakhohliswanga nawe siyakufika isikhathi lapho uyakukhohliswa khona. Ngiyabonga amazwi lawa ahlezi ebusa enhlizweni yami ngaso sonke isikhathi.
6: Sawubona msakazi wami omuhle, cha mina into engigqugqumezayo nanginika ithemba ilesi sisho sithi kubamba ezingelayo lesi sithi ayikho inkomo yobuthongo. Kungenza ngivuke ngazi ukuthi indoda kumele isebenze, ngenza ngivuke ngazi ukuthi indoda kumele ilwe into eyifunayo. Ngombonge sekenodumengelashomo edumbe ophuzana. Ngiyabonga
7: sawona zamazama ngithemba ngiyaphela sisu noma usanelo sho esikhathini sasemazwaseni. Hey mina sisi, hey yabo la mazwi athi kwenzeka kwahlula nalokho futhi okwenzeka manje kusazodlula. Oh ayangibusisa sisi, ayangiphilisa, ayangiphilisa, ngiyaphila ngawe sisi, ngiyabonga.
8: Zamaseko ngukhozi FM lo hamba phambili.

Sesikhathi ke mase sinjema ke ngivukele ngivumele ngivalelise umlalelo Khonzi FM ngishona kanjani ukuthi ke sizohlangana kusasa ekseni ngo7 kuya ku9 lapho yasikuphathele ke umnyakazo wempela sonto nomsizi umfokantaka ngihambisana nomdonzo nosibofo khona sibashadisa sithi kuhle kwethu ngathi ke impela sonto ingaba yinhle bakithi engathi ke konke ngingahamba kahle uNkulunkulu abe nawe akuvikele akugcina kulondoloze ngiyakubona lapho lawe aura beauty bakithi ngiyakuthanda kakhulu umlalelo Khonzi FM ungesabi ncuma hleka jabula ngoba umdala uhamba nathi noma ngabe uyabona ukuthi izinto zakhe azilungi noma ngabe uyabona izinto zakhe azihlangane abantu bakubuza ukuthi lo muntu wathi exakeke kangaka empilweni simbona ukuthi izinto zakhe ziyabheda kodwa walokho ejabulile walokho encume njalo walokho ehleke njalo walokho emamatheke njalo yini ingoba uyazi ukuthi umdala uhamba nathi isho njalo mafika izolo bathi ncuma hleka jabula umdala uhamba nathi ungangingabazi lokho noma nini noma kuphi umdala uhamba nawe bye.

0: 不要再胡说别人家了，我说 V 我今天刚开了个我别准备出来了，你刚开了个 V， 我 Mr. V 说了，哎呦 Mr. V 不听，我 Mr. V 说了，我在，我马路民国没事那个时候能让个，你看你刚开了个 V。Mbaku imisha toge lezi ingo maichwaele kutisibona gani. Se mkene na bapiti lepaktua mpitu na impeke pule nga makokorosh. Kuya ibo inte chunga inaginzip. Mtoko mnyama chani nyambese kia sino kia kiwa la faya. Kumenjea, kumenjea ya. Kwa tage comfort, na inda balasigion.
1: Yeah, mungu
0: sa. Senda benla isi panzi ngokilugunye zwana. Ika kulikazi epikilwa nene spegene nabo. SAPC, Ukhozi FM. Lumelene nokilugunye zwa. Nunguti sisi sagaza njela. Konu mdo shawa ngembamu. Konu mdo tugwai. Konu mdo onga sagwazi nukilalela kati Ukhozi FM. Ngena ukuthi indaba iqalo ngokuthi uthi uyalivula khona olicishayo uthi uyalivula khona olicishayo wenzela nje ukuthi baxabane balwe uyayibona into enjalo ngiyabuka la khona uma ngibheke inkundla zokuxhumana abantu bakhuluma izinto eziningi ngibona nomlalelo okhoze FM la isikhathe esiningi ojwayele ukuphawula kakhulu bathuzula upha varuthi uthi kwake kwangenza lokhu
1: yeah
0: uthi kodwa kuyindaba endala phela
1: okay
0: angayibuki manje lo ola ayibuke sengasithithi cha uthi kwakuyindaba endala uthi kwadinge ukuthi ngishintshe indawo ne province. Unyaka wonke.
1: Nansi indaba enkulu ke sikhuluma ngayo impela siyabuza namhlanje ukuthi sifisa ukuthi ke sikhulume ngalo lolu daba labantu abangafuni ukuthi kuhlukwane bakithi ngisho ke nomuntu ungasamfuni ungasamthandi ukuthi uthanda lisekho kuye kodwa athi hey okusalayo sizothandana wena malingasekho lwakho sothandana ngolwami uthi cha bakithi angisenalo athi ngithe kuwena awuyindawo mina nawe siyathandana ake uzwe la
2: Ukhozi breakfast
3: lalela sizohlukana masekufuna mina yabo ngingakathandi khona futhi wangisukela phela wena wangishiya ngingasicela njengamanje sikhalisana nami
2: vusa nje
4: ngamane ngibe nentombi ephuza kunalezo ahamba egide emarondweni
3: lalela sizohlukana masekufuna mina
2: kanye nomrosa
1: yayizwa indaba sizohlukana masekufuna mina Nakho lokho kuseyo ingcenye yokuhlukunyemo yokuhlukumezana bakithi singabantu ke sinobudlelwano obuhle kodwa sesiyahlukumezana manje ngoba phela omunye aliseko bakithi kodwa bona uthi hey okusalayo wathi wena uyangithanda wangisukela
0: ngithule phela ongaphele kuyahlola okungcono vele sibeke kanjalo kanti uyabona nje ingakho omunye vele ahosha inyawo usalubuka icathulo namasoko isikandi kade ahamba ngenxa ukuthi wena ongafuma ukuyivuma lento ake ngibheke ukuthi uthini umlalelo Ukhozi FM Ukhozi ekseni Ukhozi breakfast sawubona
5: Sawubona
0: Amrose. Ya dadwethu.
5: Ngiyaphila ngilaye nosama ngcwele noma ngasana.
0: Yebo.
5: Eh nayikhuluma indaba manga ngifana ngeithami encane nayikhuluma indaba nekuyo leyo nkinga kana kwethu. Nengane nje ihlumiyeza umfana, umfana wafuna kwale ophula amawenda sekhaya.
0: Hayibo.
5: Sathi siyovula icala amaphoyisa angasi athenda. Yabona nje kusenkingeni, kusenkingeni, kusenkingeni, kusenkingeni kakhulu.
1: Bangakanani labantu esikhuluma ngabo lama?
5: Ingane yezigodi, kufuna zezigodi phasi kulo nyaka.
1: Basebancane.
5: Ophelile. Umfana na 22, ingane na, izoba 18, ina 18 ingane. Ungabona. Angisovalwe namaphoyisa ahamba nengane avula icala, aqeda abasi athenda samaphoyisa senqotho, ukuthi sekwenzeka kanjani, awanandaba nathi, lokho asine-protection order, kumanje nje.
0: Umfana akafundi yena vele lapho kwezinye zezikole eziseduze. Cha.
5: Isifuna umfana akasafundi ingane iyafunda iya esikolweni sengithe ngami ngathi fanele sihlise uma ingane ifunda esikole kodwa ukwakwenza ama WhatsApp nje asabise wonge umsukule ama police asinaki
1: ibuhlungu le ndaba ma uyabona
0: ma nikuphi nendawo ngiyakuzwa ukuthi usenquthu nikuphi nenquthu nikusiphi isigodi nikuwadi wabani
5: ngona ngikuzwe ngifuna ngibangama ngikhona mincane
1: Okay.
0: Kwamanxibi sicela isibongo ma.
5: KwaNtombela.
0: KwaNtombela kwamanxibi.

0: Ndaweni wema.
1: Njani?
0: Ikhansela lendawo likhona ubani ikhansela lalapha endaweni?
1: Khona ikhansela ngabe ngilibikele izinto nayithi engingayibikele.
2: Wo into lezi.
1: Amaphoyisa mme kunzima ke amaphoyisa amaphoyisa asinaki.
2: Lento uyibike nini ma?
1: Amaphoyisa sengudi ngicela ukutshela. Azela kuvuthi icala laphambi kwabantu abazokwenza ama-affidavit abazoxhizisa njani. Uvula icala la umemeza igama lomuntu khona la. Kodwa lapho uthethise ukuthi icala lizokuthola special uyazini.
2: Okay.
1: Ukuthi nje unako nje inqutha unako.
2: Okay, ngiyakuzwa mama, ngiyazi ukuthi umoya wakho uphezulu futhi ulimele kakhulu. Ngenxa ukuthi ke abekho la abe SAPS enqutha abakwazi ukuthi baziphendulele kulokho okushoyo. So ucela nje ukuthi mhlawumbe okwamanje singakhoxisa lokho kodwa sizwa kahle ukuthi uthini. Sizobe sesidlulisela kwabangakwazi ukusilekelela kakhulukazi ke sithina sino brigadier uBhengu la eKZN. Sizocela nje ukuthi sidlulise kuye noma ngabe mhlawumbe ulalele noma akalalele njengamanje kepha siyazi ukuthi uyalalela kakhulu sizodlulisa kuyena lolu daba uthe usesigodini kwamanxibi
1: yebo usesigodini kwamanxibi nganadadewethu kodwa manje
2: kwantombela kwantombela kwantombela kwamanxibi enquthu
1: ingane nangisiza ngiyakwadlameni kwadlameni kumanje kuma qopho komfana ngena ngewindi abazathi umfana abanandaba umfana akanandaba kunalokho ukuthi ufuna intombi yakhe yena intombi yakhe izomthanda ngenkani intombi yakhe utshela mina ngunina wengane wemama leyo ngane amayifihlile ngiyayifuna
0: intombi
1: amayifihlile ngizongena mina ngesigamu lapha mani ungena ngesigamu
2: umntwana ufunda kusiphi isikole
1: ufunda emangeni
2: kuphi
1: emangeni
2: emangeni high school basebeyazi esikoleni
1: yebo ngabatshela uthisha wakho uyazi
2: Okay.
0: Kuyazwakala ma siyabonga nje ukuthi uvuleleke namhlanje ke ekuseni ke sizozama ukuthi ke ube khona usizo olutholakalayo bakithi. Siyabonga ma.
1: Ngibonga ithuba mfethu.
0: Danke siyabonga. Ayi ake sithi shwi ngapha masibuye usavela salivula ngento enzima ke lesi sihloko sethu Clarissa zithini emgwaqeni.
3: Traffic no Clarissa Mvega.
4: Ezemgwaqo ukukhoza breakfast asiqa lapha ku N2 lapho sekushayisene khona imoto ngasemontage khomo mogudla khona ngo N2 uphikelele ngasemhlanga lokho sekudala ukuthi kube nesimiyamina siqala lapha ngase Newlands mosa naqeda nje ukuyinandi drive lindelela uzophazimiseka mawudlula nje lapha na uzofika kamashu M25 exit uphikelele khona ngasemhlanga namhlanje ekseni besibheka enkabenye yedolobha lasethekwini kusolakale ukushayisana kweimoto okudala kube nesimiyamina esuka lapha nje ngasemarket mobile ku L Street namhlanje ekseni hambe ukukhulu cophelela mozo umudlula ngakhona kanti ke nalaphana ku Victoria Embankment uqhamuka ngase Albert Park yongena phakathi enkabenye yedolobha nakhona futhi nesimiyamina namhlanje kuseni esinye isimiyamina sikhona siqhamuka laphana ku M4 Ruth First Highway mosuwa nje ngase Blue Lagoon usudlulile khona udlule Riverside uphikelele ngawola lusha nakhona futhi nesimiyamina namhlanje kuseni uhambe ngokukhulu ukucophelela kanti ngikhumbuze ngonesiteleka lesi esikhona laphana e Reservoir Hills ku M19 nakhona lapho kumgaqo lapha Mount Barren kanye no Quarry Road laphayana abantu basamile laphana ngasemgaqweni noma kuzama ukuhambeka kodwa uhambe ngokukhulu ucophelele indlela yakho mezimidlula ngakhona namhlanje ekuseni zemgaqo ku Cause FM zihamba phambili
3: ingabe ubambe kwisimiyamenya thumela i WhatsApp ku 0716136667 breakfast
5: Mroza Novi yiplano sokulama around nina ngithanda nje indlela enizwana ngayo
3: Lolu ukhosi breakfast
0: Impela kunjalo ke lolo ukhosi breakfast emsozi esikhombisa kanye ishakalombile esele liyabombana ke ihora lesishakalombile kuseni 8 minutes before 8 o'clock kuseni yabona bakithi ke ihlungu lendaba ngoba ngempela ukuhlukunyezwa lokho kuhlukumezana ngitshela ukuthi abantu bayathandana nje kanti khona ngempela omunye umuntu ongasekho othandene usedlulele ngale ngesilungu baye bayibize nanga ukuthi obsession lento ephatheke abanye abantu manje sesivuleka ubhlungu sivula ngabantwana abancane kangaka umuntu safunda isikole omunye una 22 ingane lezi bakithi kodwa lowest list sesehlukume izingane encane kangaka ngokweqile ngalendlela okubhlungu mase kuthiwa ke akekho isukumelayo lendaba kuyothi mase kuphuma isidumbu ke ebese kubanjani cha kulungeleke soyiqhubeza ke lendaba ke ngale kwehora lesishaga lombile kuseni sithi ke ake sikhulumeni nje sakhe ke isizwe saseMzantsi Afrika ikakhulukazi ngoba sila naso lesisihlava sokuhlukunyezwa kwabantu besilisa nabesifazane kuyona ke GBV
2: ingakho sithi ke noma kanjani uma siya ngale ku 8 o'clock sobe sesidlala la uma voice note siphinde sidonseke na incingo zakho sikwazi ukukhuluma ngalo loludaba okwamanje ngiyazi ukuthi sonke sitshisa loludaba sonke siyeza ukuthi engathi igazi liyanyuka okungcono mndeni asenze nje asibele sicule manje sicula nathi khona ingoma esikunikeza una njengamanje esobe sesifisa ukuthi uyicule kanye nathi mlalelo Khosi FM kodwa le ndaba siyikhohliwe ngoba siyabuya nayo ngalo ka 8 o'clock
0: kunjalo nje.

0: Ungabe uthumele voice note yakho bakithi siyafisa ukuthi nawe usitshele ukuthi yona yiphi ingoma othumayo uyidlala ekuseni uze ukuthi hayi yabona le engifakela ugqozi nofuqufuqu iyangivusa inginikeza amandla.
1: Yi-breakfast yokhozi.
2: Hello, basakazi bami, sanibonani okhozini ithimba lonke.

0: Hawu danke. Danke 1223. Hawu danke.
1: Hawu.
0: Hleli nozimthola. U DJ Sphela. Hleli nozimthola. Nodlawulo okhosi. Hawu danke. Asibagene mshana.
1: Hola lapho u Grand Skaka.
0: Emfethu nge Grand ikhamba kanjani kuwena?
1: Hayi no mfana kithi ikhamba kahle kakhulu. Akuthi uyazi ukuthi wena umfana kithi.
0: Ya ngiyazi ukuthi ngumfana kini.
1: Uyalazi
0: udaba. I know ngiyalazi udaba mfethu. Ade ngisayibuza nje ukuthi umjitho njani?

0: Udlawu over udlawu uvdlawu ngena ngena udlawu angena udlawu over
1: uyangena
0: hey kwaze kwamnandi hey ngikhumbula kahle ngicela ngeke ukholweke ukuthi enda u2010 kahle ngangisafundisa lapha ohlelo enkandla ngibe futhi ngidayisa ikipa zebafana bafana phela amabhizinisi yeah. Aye ndakuzela lezi khathi ngangidayisa ama-jacket hey bazokhumbula lapha ofasimba ngifike lapha kadubazana ofasimba kamama mazulu ngizode ziningi izinsizwa khona ziyasebenza izinsizwa zalapha ya noma ezinye sezadlula emhlabeni bayithe ngathi bengaphumula ngokuthula kabafowethu kodwa zazisebenza ke zisweka zisweka ngawo kama-jacket ebafana bafana ngidayisa wengane ikipa ngidayisa awabantu abadala nginyama manje ngaziwa ke abantu ukudayisa lokho kade kaqala ka kwakumnandi ngendlela eyisimanga ngiyakhumbula ukuthi bekunanama campaign ayabuye enziwe ke futhi ke la okhosini ukuthi khanjelwe indawo ezahlukahlukene khumbula futhi kwakhanjwa naseyitimeleni ekhulu yona ke indaba yokuthi ke ibafana bafaka izobeke idlala ke iWorld Cup nje yaba semathenini kodwa into esikhuluma ukuthi ngalolu suku lweyimanga lomhla ka 11 ibafana bafana idlala ngo 2010 Mexico wawukuphi wena mina ngikuba ngangisebhishi kwakune screen esikhulu lapha
1: yeah ngicinisile ngoba ama fan park impela ecishisa South Africa yonke nje aye khona uyala uyale emnambithi sasinayo ke futhi lapha ezakheni
0: oh nani naye ezakheni
1: sasinayo impela umasipala wangathi ke wawusilethela ama big screens usilethela abaculi osaziwayo khona ke into engangiyenza ke ngoba kade ngaqala ukuzabalaza ngathi MC yake lapha ngizolo lapha before kufika o MC bangempela abaqashiwe
0: yini
1: sizamikela le yellow ke le bafana bafana ngasengaziwa nje impela hayi ngangibhizi ngangisebenza
0: wawuthathe wawuthathe
2: izube ngijike
0: ngivela ngayibona le ndaba ukuthi wawuthathe pjs
2: khona la ngalincinza
0: khona la walicinza khona hayi ngibonga ukuthi nje wawuligqokile lokho nje kubalekile ukuthi ke wawuligqokile nkosami yazi bengizamile ukufaka la enkundleni zokuxhumana angazi ukuthi ifoni yami ngenzani le network la bengizamile ukufaka ngithi abantu kufuna bangiphendule ngoba uWhatsApp wethu ngiyakutshela ustakile stack usane la veleze aveleze angisize uWhatsApp wami seMexico Nalel nencingo zami kustakhe yonke into sakelelekelela 0860002437 yonke into yangibuka akazi noma yimi ngisola wena siphenge kathi usanyamalele la ukuthi khona izinto zami eniphazamisile la ngaphela
1: awubheka amagondwane lapho
0: ngaphela abakhonda nenzani okay nazo seziyaqala

0: ngiyokuthengisa indlu yonke.
1: Kulungile, siyabonga. Asibheke abanye umlaleli wethu. Khosi, sawubona.
2: Dimitri, sawubona dadewethu.
1: Unjani?
2: Siyaphila, sewula efowethu eDobsonville kwesikampume, uShefeza waqonda umthinga lo banjeni. Ayi, mina kwakubanda-ke impela, ngangilana kodwa ngangibuka i-TV khona la ngaphakathi, ngicela kubanda, ngisabalala ezegoli igoli, kodwa nje indiza aqala nje ukuyibona, saqala adlula la eSoweto, lo viya lapha eSoka City, buya adlula zithi la, zenza nje into enhle. Yes.
1: Hayi, nokulungile.
2: Asibonge mntu mdala.
1: Kulungile, siyabonga nathi, ake sibheke ngapha, sawubona uKhosi. Ukhulumela phansi kodwa mfowethu.
3: Oh, hawu yilaye ngicabanga ukuthi nje nayo ngathi network incane.
1: Aha.
3: Hawu mlungu yakubukisa ngamathelevishini sayelibuka ngamehlo.
1: Hawu nahamba nalibuka ngamehlo.
3: Hawu bakithi sayelibuka ngamehlo.
1: Kahleni bo.
3: Hayi impela mina ngikampana ngisebenza e-Central owathi ayi-Brighton.
1: Aha. Hawu siyakubongela. Okay, asibambe ukugcina la ukho sawubona.
4: Ya sanimonani.
1: Unjani dali?
4: Siyaphila njani?
1: Siyaphila.
4: Umakana lady lombi.
1: Wanqamoka bana lady. Mhm.
4: Ngile mgungundlovu.
1: Okay.
4: Ya mina ngalonyaka ngikhumbula kahle ngithi la endaweni yethu asinagisi.
1: Okay.
4: Asinagisi ngalesi sikhathi.
1: Mhm.
4: Ngikhumbula kahle ukuthi ngoba yayinesasasa le World Cup. Ngahamba ngokufuna upetrol nangino-generator.
1: Oh, okay.
4: Sasisebenzisa ama-generator la isakha emkhondeni. Imvamisa nje besisebenzisa ama-generator. Ngahamba ngothenga u-5 liter ngikhumbula kahle. Ngithi ngifuna nje ukulibuka kahle leli bhola.
1: Ya.
4: Kwakunesasasa ngaleso sikhathi.
1: Eyi, lalilikhulu.
4: Lalilikhulu, lalilikhulu bafowethu.
1: Okay. Kulungile, siyabonga.
4: Ngiyabonga
1: nami. Okay, kulungile. Siphe ithini plan yokuthola ijezi le bafana bafana ngoba kuyaphoqa phela ngoba nje njengoba singabasakazi nje kumele sibe isibonelo esihle nasemphakathini ukuthi njengoba kuyibafana Friday fanele wonke umsakazi agqoke ijezi le bafana bafana. Ithini plan?
5: Ngiyabona ukuthi kwelethi ithimba ngathi mina ngeke sosele.
1: Usala wedwa.
5: Sanele laphana umthethwa unalo emsindweni yethu
1: laphana usela wedwa yini kanti awuna onwe ntombi esebenzayo kanti inkinga yakho kwakunini ngizama ukukushutheka ezintweni ungafuna ukwengena
5: hey akavuma akavuma akavuma
1: akavuma
5: hayi donation iyayicela
1: uyicela kubani icela kumakagela
5: phela lalela ngine awuyeke loyo ngine show yokuthi ngizophuma zengilalo
1: namhlanje
5: Namhlanje lawo ndi
1: ngizokuzengina lo. Hayi ke ivaliwe incwadi. Ivaliwe incwadi. Mina ke bengithi ke angazi ukuthi izinhlelo yithini kodwa ke zisazomenyezelwa abakithi ukuthi ke mhlawumpe ama fan park azoba kuphi ngeindawo ehlukahlukene ngoba kusifanele ukuthi ke sihambe siyoyiseka ke ibafana bafana. Yebo sinawo amandla ukuthi sihambe sofika le kodwa nangu SABC ukhona ilona ke ekhaya le FIFA World Cup ka-2026 imidlalo yonke izobivezwa bukhoma ku SABC 3 naku SABC Plus ma ne-app yakho makuthi uzokwazi ukuyohlala ezitadiyamu ezinkulu uyohlala endaweni ezithile uyohlala endaweni ezithile uyibukele nansi app yakho efonini yakho ibafana bafana sikulethela yona ngqo ekamerweni kanti yini inkinga yayibona ku grand kuphashasha Master KJ as you never told me uzosibeka endabeni zokumba nakwehora lesibili

Ngizocela nje Scott. Right now, ufuna ukuthi akuxoxele kahle indaba leya sesikoleni ukuthi kwenzakalani. Kuthi wena waye kwada, njalo ngiwinter makuvela iheater isekuveza izimbali ngesama. Usitshela ukuthi wena kwenzakalani ngawe. Uthi bakuloyile kanti abakuloyanga. Yo, ushaye Mark Zuckerberg, ufuna imali yakhe. Angithi wena bolo ukuthenga idatha. Bolo ukuthenga idatha ngithi wena. Lokhu kumnanda ngithi. Ngicela uqhubeke ngayo le ndlela leyo.

0: Of to three, sikhuluma ngokuthanda kwakho ibhola ukuthi ke njengoba nje ukukhuluma indaba zokuthi ke fanele o siyancengana sodwa ukuthi sifake umfanekiso webafana nje izobe idlala laphana kwi FIFA World Cup kuzomhla ka 11 ka June match yokuqala lezo bidlala khona njengoba nje umncintiswano uzobe uqala khona ngalayo la ngokuthi wena ithini indaba yakho ngiyachaza yami mina ukuthi ngiyafisa ngiyathanda ukudlala into enje yabo nje ekhombisa support kanjalo manje inkinga mfisa seni Ay, mase ngipha fela kahle ngihambe nomuntu ozaziyo lezi nje khona ngizofika ngithenga ijezel right because ngizolithenga ibhombi nami nginganakile yabo and ngeke ngifile right ngibe bikhona indlela ukuthi ngithenge ijezel leli elungqo yabo
1: Kralis kuya ngamandla akho Kralis ukuthi isiphe sikufanele isikipa noma mhlambe lesemali encane kuyabonakala kodwa ukuthi kona noma uyasupporta noma ungathenga samali kodwa Okusala kuyabonakala ukuthi uya support. Danko Clarice untaka lo idela phongo ngilembilo Clarice. Okusala ngakhiwe emlazi. Danko Clarice.
0: Ngisho.
2: Sawubona wesiphezayo.
0: Aw, yebo.
2: Ya kunjalo wemamfeka. Mina nje uma kuthiwa sekuyize ikhati zeqembu lesizwe. Just to kombisa i support. Nginaso isikipa sebafana bafana. Nothi mhlawumbe ngisiqoka every Friday but nje mangibona ukuthi hayi bafana bafana iyadlala kumele ngisupport ngiyasiqoka bese ke locally hayi ngihamba namathathatha Pitori hayi cha lapho ke impahla zakhona nginazo uma kodwa kusele lo
0: yeah vele kuba njalo akuhamba ngamandla akho ukuthi vele ukuphi ukuafordayo yabo
3: yebo umsazi
0: yebo
3: igcama edala leni isimo samanqamalo phansi sehlobo yanembela enhlabeni esigodi ipola nilandela impela ngumlandeli weSundowns omphulu impela hayi ijezi nebafuna bafani ngiyilandela i-top impela ngiyithenga ngithenga original futhi nakhona ngilisele iqembu lami amandla amafeya khona ukuthi ngigqoke ungqo ngayigqoka uMbombayi ngokusupporta iqembu lami ngisupporta iSundowns ngifisela inhlahla nkosami ngoba idlala iCAF ngesonto nje ebusuku ngizobe ngilibuka lelo TV ngifisela inhlahla iSundowns ukuthi iwine le iCAF ngisupporta nebafana bafana nkosami ngithi nkosami nge-11 ngizobe ngiyibheka lokhu TV impela ukuthi ngathi nganqoba umdlalo ozobudlala Ngibonga msakazi.
0: Siyabonga sonke sobe susulangazelele lo mdlalo.
4: Sizokhipha. Sobona mabheka nabalaleli. Bokhozi mina ngiyasaphosa ngibhakabhaka ngiyalandela ngiyathanda nje nejezi mase libe khona ngalimukela ngiswela amandla nje ngiyathanda kakhulu ibhakabhaka. Uzakhona kuma licela uzimarisibeli.
0: Danke lapho emphithi.
5: Njani Perisan? Mina ngingathanda mfethu kwenza leyo nto ukuthi ngigqoke isikipa sebafana ngolwesihlanu. Kodwa manje angikwazi ukuthenga isikipa sonqo. Ngona ngiyithengele isikipa mhlampe esiwumbalo oyelo ukutshengisa ukuthi ngiyasupport. Kodwa manje ey anginayo imali engako ukuthi ngejizele ungqungqungqungqu hayi soba kuyobonakala mese kwenzeka kodwa
0: yabona intombazane kungumnana nje kwentombazane and ngiyayisekhonda ke le yokuthi mawubona ukuthi khoze kubuhlungu vele ubuyuze ukuthi usalela ngaphandle yabo yabona wonke umuntu ushayile imbala yakhona nanana vele uthengi lokhuzane uzothenga iskipa esumbalo ucushufane nakhona esibhalweni noma sikabhalwa into engathenje encane kungabe kusaba phela ukuthi ukucishe kufane original kodwa manje ibhomu yalibona ibhomu nama ngiyithandi leyo nto leyo kungcono ugqoko no umbala ocushuyela ngakhona okucacile vele ukuthi akusona original iskipa lesebosa ayekho umuntu ozongathi manje ngiqhophekile ngathi ngithenga indabo into ebithayo ngiyamuzwa bomatomazana ahlezela ngoba phela futhi cibangele imali lengakho amasikhulu ngamajezi phela asikhulume ngezinto mhlawumbe ezo 200 rand yabo sikhulume ngamajezi ebhola sikhulume nje ngemali encane yangakho manje le mali ayibo icabangisise ngoba izophela ilokhuzana umncintiswano uzophela iWorld Cup lezi kipa sobe ngesayiqoka njalo ngesonto yabo leyo nje sifanele ubeke uphinde futhi ulinde futhi ulunyusuku lapho uzobidlala khona iqembu Awu, ay oh, ngifuna ugqoma le Kings mina, ma. Kula bala, Emza, siyakhipha top 3 ukhozi FM. Hunger,

0: Calvin K. Vugiche konalana ugu kozi FM. Ziaki pa 12 to 3. Kamala mgo Clarissa wangamfega. Mwoso nakufiga sipaga tu sika usoptigo. Namtlanje si kuluma no ufunekaya ushangase lapayana ubenzo umsebenzo omuhle. Umkulo balegi lefuti baka lapayana imvunulo. Sikuluma ngeko wayo lapayana. Sikulumile na ewa sichelo kuti mesebenzi siwa sinisa ikumba. Sinisa ikumba ze inkomo. Inyamazani futhi. Ngase ngabuza futhi nami laphana ukuthi manje mfethu awuqhubi ukungichazela meswa khona ngiyakubona wakha neigubhu la kunama drum kuyasiwa ama drum ayaqonqothwa kuthi yonke le nto ongichazele ke phela manje ukuthi ke mawungiqalele nje ekuqaleni ukuthi moyenza lento lo iqala kanjani uphendula kanje la kumfethu
1: ongitsheleke ngokwakha ngithothi lana ngizokubuza nje noma ngesigubhu ngithi unomune order la liyafika i-order uthi umuntu ufuna igubhu ezu 10 ongitshele nje ngeprocess yakhe yokusebenza uzosiqala kephi isigubhu sikuzofika egcineni kwaso
2: ya kusuke kufanele ukuthi ngithola ama drum bese kuzoba izona izikhumba zenkomo isikhumba senkomo fa siqale some sisomise mase somile bese sisicilise emanzini kabusha sisiwashe mase sisiwashileke bese sisiya sathamba esinjalo sisibophe sisihlanganise ne drum bese sisibelela ngeni some sise drumini kuze sikwazi ukuthi kube into esiyisigubha sinje
1: yazi ukuthi mesisekhaya sinemcimbi mesomisa igubhu thini faka abantu bafaka impupho wamfaka usawoti omahadla mhlawumbe usinesikhathi ukuthi some isikhumba mosusinyekile whether usiphansi noma usiphanyekile lapho siphanyeke khona sokoma ngabe indlela yokusomisa nakho kumsebenza kusinjalo
2: ya isikakhulukazi lokhu uzana usawoti sokubamba ukuthi singonakali ufake sisenegazi wenzela ukuthi ngoba usifake usawoti isikhumba sisenegazi so uma usigoqa singahlala ngisho inyanga eyintathu noma ezu-4 sisona nje asibla bunga asibla asonakala kola mase sizosebenzisa thina fa sesicilise emanzini sisikhiphe lo sawoti lo obusawoti ubusithambise kakhulu sijulu so mase senza umsebenzi impupho nayo isuke ngoba into eyona yona kakhulu isikhumbi lokhuzana amafutha ya so ema kufakwa impupho kusuke kubanjwa lawo mafutha lawa senza ukuthi singomi mawuthi sinekile ngoba unelanga isikhumba somiswe yelanga uma usibekelanga uthi asineka so ngalesi sikhathi amafutha eficala nelanga ashintshabe manzi bese silokho esimanzi udu ngoba into oyona ebalekile esikhumbeni kakhulu uboya so njengoba nje ubone amahawu anoboya kanjalo umbali ubonakala kanjalo so mangabe singomi kuze kufike ukuthi sidlulelwe isikhathi uboya buyasuka so ngalesi sikhathi uboya busuka sesonakele so amafutha ne ilokho kanu impupho no sawoti so banje ukuthi singonakala
1: Misibuka lana umsebenzi oyenzayo nomkhiqizo wakho ngizothi mengicabanga imvunulo iyona into ethanda ukuthi mesikhuluma ngezimali zokuthenga ke manje ukuthi iyona ejwayele ukungoba ngathi iyabiza sisikhali yabo abanye abantu bancamela ukuthi bangayithenga manje bayiqashe ukungcono ngoba bekhalela imali yakho njengomuntu owenza lo msebenzi lowezandla ngifuna ukwazi kwena ukuthi masukali imali ozoyidayisa ngayo into uyena baleka kakhulu kuwena lapha isikhathi nesandla sakho sisebenzisile ukuthi uyakhe lento le noma indlela oyithule ngayo nemali nawo osuyispendile ukuthi uyithenge zonke lezi zinto lezi udinga ukuthi usebenze ngazo
2: ya into layo oqala kufike kube yona imali ngokuthi izinto lezi sisebenza ngoba nako kubiza kwazo imvunulo ibiza ama price angafani yes into edala lokho ukuthi imaterial esisithenge esisithengile ibiza nayo ungafani oyona into oqala esitshela ukuthi asibize kanjani so kuphinde kuzoba yini kungabi ukuthi njengoba uthi mangithatha isikhumba nje akuzogcina ukuthi ngithenge sona kuphela fa ngibuye ngithenge nensipho kuswash ngibuye futhi ngibe nabantu abazongilekelela ngiphinde ngikhokhele bona indawo esisebenzela kuzona njengoba singekho emakhaya sayikhokhela nazo futhi so kube izinto ezinjalo ezigcina zenza kube ngazuthi siyabiza
1: ongitshele ngekhasimende lakho ngiyazi siyazi so kodwa ongichazele wena nje ngokubuka kwakho nesikhathi sakho susebenzisile ekhasimende lakho umuntu onjani ofika la kuwena efuna uzothenga
2: ya la sisebenza ngabantu abahlukahlukene ngoba nje omunye ufike ezothenga ngokuthi ufuna ukuba nawo ukuthi umkhulu wakhe wenayo abashadayo nezangoma amakholwa njengabantu bawashembe basebenzisa imvunulo esontweni yabona ababhinca abaphatha namahawu ya njengoba sisebenza kanje sihlukahlukene kukhona abadila nalokho khona abadila nokuyo kodwa uma usofike la wayithola yonke into esuyidinga ya
1: masethwa khona umuntu okayibukele kude lo msebenzi owenzayo ayibukele kude lento le ayitshele ukuthi hey kodwa ngosami ngiyayithanda lento le kodwa manje kunzima angazi noma mhlambe angazi ukuthi ngaqalaphi noma mhlambe mengazi ngithi ngiyayenza mhlambe support ngeke ngiyithole noma ngeke ngikwazi ukuthi kube business ngento engizokwazi uyiphilisa ngayo ungamqhuquzela uthini lo muntu
2: ya into isikakhulukazi la ifike iqale khona ifike iqale enhlizweni ukuthi into uma unothando layo so indlela isike khona lapho ngokuthina ngalesikhathi uyenza into vele bazoba khona bazojabulela ukuthi wenza into abayidingayo nje ukuthi nje mina ngasekhaya ubengekho umuntu owenza yonke le nto le so mangifika abanye bathola ukuthi esasingazi ukuthi into enje ezoyithola lapho so nawo mawuzuyenza ngokuthi uyayithanda usukusondenzela nomuntu oyibonika utalent ukuthi so indlela nje uyithola ukuthi into yokuqala nqa into enze zonke fa uqalwe nomthandazo le nto
1: ayifethu sewanga khulu ukukhuluma nasemhlanje ofunayo udingayo angakuthola ke nendawo
2: eh ngitholakala efonini ngiphele wanga lesisikhathi so inamba yami ithi 0773958131
1: siyabonga kakhulu
2: danke siyabonga sis
0: danke lapho ufuna ekhaya uya umzulu ufuna ekhaya uthen uthi into fanele iqale ngokuthi uyithande wena okunye kuzolandela kuzohamba ngesikhathi ngikhumbula futhi nomama I think kwakugabuzile sesikhulume naye futhi washo wathi into fanele uyithande uyimisele ngayo mongayithandi into kuzobonakala uzohleza ukukhathazekile ukuthi ye imali ngizoyenza ngani imali ngizoyenza kanjani izofika kanjani imali into idinga ukuthi uqale nje mase uyaqhubeka nawe ubone ukuthi ke izokuvulela miphi iminyango nabantu abazosondela nayo futhi abasondela kuyona into le bayithande nayo bayifune ngakho ke akukubalekile okudlula lokho bekuyisigcawu sobuciko lesa namhlanje.